Ina na sa uto fa fonga vi ngole tua sa fa pel pesa trailer fa pesa le kalesia katoliko mai messi fa pe ya ranui i aukilani new zealand le wa suma le lua minute wa tsa le tulai va tsena minute to fa fonga le lava single tato proclame a walo fa fonga sa mo le tau tua sa mo family le fo vaenga ole au nanga

Ηλελότο λε μισιόν Αιεσού, λε φαουσία λέα, λε μάλο, λε ατούα, η λούγα ο λε λαλολάν. Μα ηλένα μισιόνα, σα ιαϊτάι μιούμα, λε αλόφα φα απιτόα Αιεσού, μόλε άναουεν, λε γαγάνα φα επεριού. Ole anawim polo fa sino itangata mawalalo tangata ngalelei tangata matua mativa tangata matua tulafoina matangata kua mafatia maile amatanga lava olona soifuanga ile lalolangi safai loa Yesu yateia lao I tangata maualalo ma matitiwa. Sa whanau le whare o manu. Sa avea o ia matangata sulfa ai kupito. Sa toi whaafitia o ia e ona tau aina. Le taimi o lana tautua ile lautele. Sa ia Iesu Se loto fa apitoa mo le tangata maualalo ma matitiva. Sa fesuia ilo na loto I le anga le lei ma le alofa ia latou e soo se taimi na ia vaaiai le toa tele o tangata sa tutusa ma moe leai se leo leo ma tausi ma moe. Sa ia ai fatas ma tangata nga sal. Sa fa maloloi na tangata bama e o lava I le sapati. Sa ia fafanga ina le toa tele o tangata. Le ma ua ni me ai. O le tele o fa itaitainga na ta ua Yesu na fuafuaina e faaria I le ata o se atua alofa. O loo tau mawhai e o atu I lona tangata. Te Samaria anga lelei. Le atari wha mau mau o. Le farisea ma le ao le fong. Le wha maloloina o fitu anganga te moni mai Maria Magdalena. Le liu mai o le fafine Samaria I le vai Elio Jacob. Ma isi teo. I le whaitau mua mua I le aso. A musuia le nganga pa ia, le awa pose tolo. E talanoina le mata up, e uinga I le nu. O nisi o tangata, ai maisi o fafine, ua oti ala tu tane. Na tu ua I fafo, le tufa tufa ina, o le tari suanga. E sa tatau na lato filifilia, e fitu le tangata e tari tonuina. E fesoasoani mai a mauti noa, e taumafatanga, e tufa tufa tutusa I tangata uma. I le tala lelei le aso, sa wha mauti noa Iesu I ana pose tolo, o le aru I le whare o lona tama, sa sauni uni se nofoanga mo I lato. O le manatu whaapea, o tātou nofoanga I lunga o le lalolangi, e na o sina taimi. Tātou whare tū maulea, ua saunia Iesu mō I tātou. Ua tātou mawhai o na malama-lama I le mea le nei fōu. Tatau o na tātou sui a tātou āmio, le awa noa I o tātou olanga. Tātou te nonofo, pei o le aso nei, o le aso muri-muri, o tātou olanga. Tātou te tāua le taimi uma, tātou te whaaonga le lei le awa noa, o tātou maua. E whātua ai tātou, tātou mafutanga, ma tātou ainga, ma tangata uma, lo lātou sio-sio mana. Tātou te sauni e whaasoa tātou mea I isi, ai maise I tangata matitiwa, ma tangata
leai ni fai. O le fai tau mua mua, au mai ei se manatu i le mea, na mamao ai pope Whanganiko ua Maliu, mo le Ekeresia Katolika i aso nei. Manao ia taria Ekeresia le sinotariti. O le uinga o lea, o tangata taritonu uma, e malanga whaatas, ma awa i ngau i ngā mu, uma a le Ekeresia, ai maise le sauninga o le Eukaristia pa ia. Wau whaasoa le nei i le ake pikopo, a osi taulanga uma ma tō whaafine whaale lot, ka mātou whonotanga whaatasi ma le nuncio i rea wa. Na wai asi asi mai sa moa lata mai. A whai e iai se pure anga i le Pasifika atoa, o loo whai ale leile sinotareti, o le pure anga o apia. Te sauninga o le Eukaristia i Samoa, e matua i mauo. Mo se whaataita inga, o le whaitau whaatasi, ma le au whaitau, o le whaitaunga i le misa sā, e re whaia i nofu. Isi nofo an, ai nao i Samoa. O le pese i aso uma o Sanamo le misa sa, e le whaia isi nofo an, ai nao i Samoa. O le osi tauranga e whaia le misa sa, e maualo na wanoa, whaamanu ia i tamaiti, i misa sa uma, e le whaia isi nofo an, ai nao i Samoa. O le whaama maluina, ma le tariaina o le tino, ma le toto kiriso, le whaia i sinofo ama, hae nao i Samoa. Ia, te tau ona outou mita mita uma, ona outou se vaenga o le pureanga o apia. O te manatu, ua whaamanuia ina, ua auia i nei i Samoa. Ia, e toi foi, e autu ma le whiau o rea so, e ta tau ona tātou mauti noa, e tātou tautua, o loo tātou ngālu lue whātas. A foi Iesu, e tuina atu le tere lo na lofa, o tangata matitiva, ma tangata mamai. Me tātou maua i le lalolangi, le atoa toa o le manuia, ma le ola fiefia. Taritonu ma wha moe moe e iai tasi aso. Ma whai ona tātou ulu whare, e whare tū mau i le langi. O le ola lea e wha wabau. Soa whare tama, ma le alo, ma le ngāna paia. Amen. O te fia whawhetai, whawhetai. Whawhetai tele, sauni uni, te lea tātou, misa sāire nei tai ao, o outou le au pese, e māngaia, matango fie, sauninga le Eukaristia, i tātou misa sāire nei tai ao. I'd like to thank the TV, our TV, Upumana, Catholic Media TV, 2AB. It's my first time here in Samoa to be telecasted live. Whawhetai lea wanoa. Whawhetai tia kono taitai fono tātou nuu. E aonga wha teolosia e mō moa. Whamanuia te auto uma, whamanuia le nei vai aso fōu. Pai ngā luenga, pai aso, te māsina fōu. Yeah.

0: lo fa nga solo na ya to ya pe on na mai to wa tu ya ile fa un go le va ya so pe on ai tala na ya wa fo lo to silfia le lo fa pe fo no tupu i nei kala i stete i mar mat mat to fo lu nga o pe au nga lu alu le i fa sa lo nga so to inga nei vai taimi ya wa lo to no silfia o taimi o ta tu tala na e mo le va nga le fia fikewan.
1: Moni atu la nganga whaaftai tele, tia tia, tapena ina foi o tātou tarfaua whaafonga le paia marmalo tātou sunu, le ngata le malo tātou sunu, alalam papa au i Melpone, al mese unu tua au i whapea foi le whaafonga anga tātou sunu, ulo mau o maia tātou fasa longo lor Facebook al tātou li tio, ono le tātou teimi aina tāha whelo ai, le vai aso fau, le aso famlatuina o le aso tina. E moni e tele nei a fiafi, tia tia, mese enga luenga le aso atai au.
0: Ya, ona tatu fa pinga fa tatu tatu se ir vai as folk no tawa. Ya ola fa pe fo no mo mo twine ya lo fanga mo na tina. Ya ta pena le tatu tama. Ya mo ni ba lo fo mo tina. Ya wa le do tina. Ya wo ti a go business ya go ya no bi ya tatu mo yo program me keun.
1: Fa ta tele fa so fo ya.
0: Ya so fo ya.
1: Yole na wafaa fonga le tato, sunu ufisao ta inga le tato proklame, ya mwale fionga ya tia tia, opeon tautua mai kala istete ni usila, ya lai tato kitarifou, ileva yaso mwale va yaso. Eh, sao soli, oleva yaso fou, le aso tina, soli. Nisi olava singa le tato proklame, ya wala ufaa fonga, anga samo. 20 minuto nto faa fonga le tato kitarifou, mbali le tio faa vao malo ni usila. Mai ale on tofa fonga le tato telefone mai sa mo ina mai ele upumana TV ale kale si katoliko ilungo le tato po klame le nei afia fi fata sema nisi o tato po klame fa pe ona tau tu o tuede samu e fe mela walo fa fong anga Samoa. Tami le watila waiwa minuto te alai tula se folo ia se tato amata mea tu le pese anaiti na awale la to waso tele ile vai aso fau.

0: fa samuela mai ma mai nei fiafi ana mai o si fa poponga nei o tsai mo nei fiafi ia tsatso tsara tsamua mo le mawina ni se fa fita uli wa alia e mai a o tsadi ai le ke so so ani tau tu pere malo mo a uma o tselenga le nei le avi porti
1: o tsatangi fa ya onga ma le tulanga mea fa inga luenga fa onga mo a onga fa nau Onisia polenga lo fianga ine mal konisi sanga tama ye mai mosol teminei. A otari ai le fiso soani tu pelma lo mo le tu langa. O le masi no februari na saini ai ne fiso soani mo le angava ai o unga uma. Peita ia o mai teminei ili ima walava. Ile felo inga le tau tai mal pule a unga konisi sanga tama ye mai moso le petia ina sina fitu. O le tu langa le olo popole iai ma le pulenga. Pe a faya e au lia atina maasina fawele ima walawa lea fa manu yanga. Mo a onga olo omana omia lea fso swani.
2: O fafita auli te lea lea uti fia ngai maa uti imi nei fia ngai fo ima tato au. O le uti uti ala tupe tongi ai faya a onga. Ia ma le tau vai vai o le sapalai o wa engwa resources. Pe au te maasani ai kaunga ai fula a onga wa veri umamena. Ia pon te imi fo inei e tue fa atau nei computer fo wa. Makanga absolute ma inferior ya nisi resources wa tauna tui fafo. Aile na tia vayenga na pensilia. Wa ya ili faale ton. Ufaale ton utongi fa ya onga isa taimi oi lumai. Le si lua peile lumanai. Ona faale ton mo lea.
1: Ole taimi ne ewa silia manilima selau fa na wa onga oloa wa oina alkolisi. Ma ole tulanga ile fa moe moe ai ipile a unga ufa nau nei mo te tongi o fai a unga. Ele taitai ona au si ai te tongi fa tulanga ina o fai a unga.
2: Wai mo ia ipili, ele ima kua ipili se tele. Ia ele o nga fatia le pili o tamaiti o le mea sao a ia. Ele taitai ona nga fatia le pili o tamaiti. Ona te tongi fai a unga.
1: Sao no ale petia ina o le fisoswani le ale malo. O lo o tele ina fa moe moe iai te tongi o fai a unga. E pei ona ato fai ina ilalo o le vai vai inga. Ole a fisoa soani ele maalo.
2: Ole grant ila le ele maalo. Ole ua te lele fisoa soani ele tatawa. Ia onga e tse tonu ma te lele lava o. Ole nai amai ele le onus fupa sene ole tsongi o faya o. Ele tupe maua le grant. Ma le faa supa sene faa amingo ye ia nai resources mo faya o. Nga matamaiti faa tinongo o. Ole ngalwenga ia faa la o.
1: Ta ua le ulua onga le ta ua ma le fisoa soani tele. Ole a fisoa soani tupe, ile si iti ole tūlanga o whaia onga e a o ina ai whanau.
2: Ole te lea ole benefit e maua e a onga i whamanianga nan mālo. Me mua mua, o si iti a ile standard o whaia onga e a ngai mai. Wa loa ma whaina tu ilunga tutongi o whaia onga. Ia lewa ma kwa ile leia le quality o whaia onga St. Mary's ia. Ia e loa fo ia e result to exams. Ia awa ale leia le whaia onga. Mautu foi ni metotia mani awala alifaya onga lava ia. Ele foi nfa atino nga dimenga. E fua fua foi lan faya onga. Ilana fa ilonga. Matupe, matutongi. Pio inae babeno ese enei faya onga enisi taimi.
1: O le temi nei watu ulanga fa ali tono le tala le tupe. Ona o le tele fua fua nga ale la umua ua fa nga yoi. I pili a onga o fa nau. A ele o au siya ia tupe fua fua nga umaya ona fa atino.
2: O le temi nei la. Wai la loa le tala le tupe. Ona ele o le leifo o le sao le pili a onga tata wa onga. Le lao te tatalo e maula uanganga maulalo i maatua o St. Mary's College. Whamana moi, ale lofa mai. Ia, wale ai se tatu tupe e tongi e tatu fai awa o le iai. Ai le lava wa e tatau na luma le si faa maasina luma na ai le loa le. O le ati fatati o se tupe wa iai mo. Songe nei faya onga.
1: Ma faya fatua i lava ona mawale fso swani ele malo. Waria e loa fafita ule peo na taua ele tamai taipule. Watalo sanga ina ele tamai taipule le fainga malo ina ia lofangia. O loo mana o mia lava le fso swani.
2: Ai o te tatalo atua i fwoi malo o nganga mao lalo ele a fionga ele li pali mia. Ia maleka peneta. Ia lofangia o mene yo o onga o le priority lea o le atu uma. Awa o se eima e whataua lama o ngā tamaiti o le lelei o awa o ngā tamaiti e produce aini tangata whainga luenga lelei mō tutonu o le atunu e halua e lunga le tamau a inga ia tamau a inga ia le awa o ino tamaiti tamau a inga i fo ia a inga umalawa le o so se atunu pela o te tatalo i malanga ngā maulara se alofangia mai le sangi atumile ngā pepe ya I te tonga nei fa ya onga le mana nei ai o fa ya onga ai o le te talo lava I fa o wina la mo tso fa ya onga ale si te tonga ya ai sina fa si me ai mai te pousa
1: talo sanga ina fo I matua ina ia lo fangia pili o fa na wa onga
2: ai te talo atu malo onga nga mo la matua a lo fangia o le si le atu male afa ia fa na we le tonga ia pili ale vai esse fogo essa valo o me e fa nga sai sa so pili amo mole ele fia tu lia sa mai ti ono le pili e lo fa nia tu me ta so pili so nga fa ya onga me te wa nga mai tu e pula onga ma sa mai ti onga ai wale ai ni fa ya onga ya ole sala sile male male nga nga maulalo ya ai ya fa manu ya sele la vale suai I vahenga uma o lango lango ina le hao o ina o whanau. O te tūma lo silawa. O le kako development mua mua le atinu e whai. O le development of education. I le leina o hao whanau. Maua lumanai whanau. Maua le lumanai o le atinu.
1: E ia le tautono ngai leo te he mamau a e tali atu le malo male mtanga ruenga wa onga e alai le afiso swani.
2: O lau whaftaifo ina I le PTA. O matua o whanau, o whanau, o tamaita I tuai, a whionga tamaita I sa, o le komiti whaafoe, le whionga le akipikopo, ma le malu o le e kalesia, e maisele kako director for. E whaftai mo tatalo, whaftai whaamaniyanga e tele. O te donua, le lupo tae au, o tali mai le mahalo, o lea e, lau le losa lio. Mo le mamalu kapenesa, ma le mahalo, ia ma le mafia, ma le ofisa o nga lea e laulo se lio. Ta fo e laulo se lio na ilo o masua I vai loa. Ia lo fangia lea tua e sua suani mai. E pabe se taimi ima o mai stato sua suani tau tupe.
1: Sao no ale pulea onga le tulanga lava ya ona ave ya ina wha mua mua so se atine u. O le tua o onga. O wa aleleia o onga whanau. E le leima manu ya fo ili lumana ayo se atine u.
2: Wha manu ya se le lava lea tua e. I vahenga uma o lo lango lango ina le hao o ina o whanau. O te tūma lo silawa. O le kako development mua mua le atinu e whai. O le development of education. I le leina o hao whanau. Maua lumanai whanau. Maua le lumanai o le atinu.
1: O le afiso swane le malo ia onga. E anga waa uma ia ia onga e tau se lau wha se furulua I tono sa moa. Se lau lua se furuono a onga amata. Se lau fitu se furtasi a onga tulanga lua. Tau se furu varu kolisi. Fa onga fa awau po mtata ese ese malitolu wa onga mo fa na we ya ya fi anga tu mau. Talina tovia mole tautai.
3: O sangato pe te lo sanele o se missionare sa mani umanitile mole atua malana taro lei. Ma ole so sa fa amna tuinai il kolisi o sangato pe te lo sanele lona sul fanga.
1: La fionga pa tele Mikaele tu mamabe. Sa ta ita ire tau langa pa ia le misa sa, o le surufanga o le kolisi o sa nele le tai au nei, le surufanga o sa ngata petelo sa nele. I le launga la fionga pātele na ia whaamatala ina ai whana wa onga, le amatanga mai le misi o nareta la I a petelo sa nele.
4: 1803, kasi valu o konu, o le tausanga le ana whana wai petelo sa nele I tatonu o falani. Oina ako e fisiri ako wae, e kakaunga ko loa mea ia o kako o whangau a pekeru sa ngele. Le tau te inoa ia sa ngele, taunta to loa aso whapitoa sa ngele. Oina lau ta sivalu o toru, na whana wai sa ngato petelo sa ngele toru o falani. O le kasivalu lua kase, a lua sifuru whaka usanga o pekeru sa ngele. Ai avea loa o ia ma, o si taulanga avea mpakele. 24 years, very young man. So definitely he joined the seminary nga onga fa pakele pe fa ko asfulu iva on kausam
1: la fe va se la uto se fulu fitu na nga ima ye lo pe se lo sane le fa tino lo ngansala inga ile oceania
4: ile kasivalu ko luongo manga kuwa kasivalu ko luongo nga approve ye le pope le society of mary kasivalu ko luongo awa so sei ku ainga lava ile la lolangi nge ye ye ku ainga o pakele ole salition por salition of Don Bosco o le fatua tua e ka kaunga approve mai eloma e mai el holy father fa kanganga now in 1836 nga approve ye loma le ku ainga maria nga o manga approve le kasivalu ko luongo kasivalu ko lufiku ile po ile ifayar kirisimasi o feo soi loa pida se nao, ile vaa o le asawe o maile kala lelei, ile Oceania. Kaiminga ele kerisiango kako. a fio soiro le va le kasi valu kolu kolu fiku
1: So tele missionary malisi sa malanga mai ma petelo sanele a o petelo lava ia sa tau nui futuna mawea e fa atino ai lana ngaluenga tālai
4: o futuna lai le kaimilea e iai le lako kupu e ingo ia po pirikiki e po ia fa ingo ia ia kirikiki e ingo se ingo fa ingo fie o le kupu lea e e fa ka fa yifo uma yeka mankua le mar kupu o konga ye la ko kupu a e alu e vai le kupu a konga e ke ko akuri la lo yo kuri e le fainga e na e savali ye na i lo le fa da e kwasi ma when you go and see the king you have to walk on your knees so that king of Futuna was so powerful
1: sa we pa tele mi ka ele e wi le mata uti o le tupu o Futuna ile vai tau sa li li tangata mambuli muli le tala inga petelo sa nele
4: however wali liu umakangaka ya pekelo sangit. Onga his humility. E faingo fie onga kalangua yai kangaka. And that's a very typical spirituality of the Marist society. Our humility, our simplicity. E faingo fie nga esawe ke kalangua mayamako. E faingo fie onga faika kokong. We don't sit from up there like the king. We come down to your level. That's the spirit of the Marist. The humility, but very powerful. Very simple, but great. We make great, we do great things. That's the spirit of the Marist.
1: Le mafu angale ana le fia fia le tupu. Mafato nui na ilo ana fita fita ina ia fasiotia le missionary.
4: Ua ba aia pula le kupu le aniuliki. Ia umaua le ingoa, niuliki. Wa ho kanga ka ya pekelo sange ho kanga ka ya pekelo fia fia ya kupulang kala bowa wa lili wa ho wa lo kupope uma wa kai minga ya futuna ka koliko uma kanga ka ngawo ki bai mai lo mar kala ko e ya kanga ka le wa ho ya kanga ka wa le ko ifo ma ya ka e ya kanga ka le wa ho ya ye fa longo longo ya ngala uma su e po fe o ya ya sa ulor fika fika your majesty Orai or pakele or pakele ngo ya pechelo sangel pai mai markupu fasio kilo ya laku lo marka nga marko esa ola ukana ni fe marko i ha ben pe ko ya fiki a fa ben ne al wako ola fa ka kalo pe ke sangel la fa ila nga loku ka kalo ka ya kip ya le ulur ko pa uma
5: That's how Chanel was skilled.
4: Kipi le ulu le ko. Le anga o futuna. Mai le kaimi nga fai mai nga hoki ai pekelo sangi. Nga pongi sa akoa Wallis and Futuna. They were covered with the black clouds. So he was already a saint, a martyr. Aya. Masaa longa koko.
1: Tanua patele o amionga maleolanga ato sangato petelo sanili. O se tangata eloto mawalalo. Ma ole fa'atinonga fo'i leo lana tala inga e anga mawalalu na fuai ona la talata iai tangata matalia lana tala inga. Ole asa rosa fuluvalu a perila, ole asa tonu lea na maliu maani tile ai peitelo sa nele, ma vea ai masangato peitai, wa fa'amanatu ina le kolisi lea so, e tawalunga iai tiute mangaluenga ole neva yaso. Ole sesunga papali I mani e tau mali e toa, fa'atonu ole pulenga, Ole pulenga o tine mu ma fala lave matu ya te pu fa fosi I. Sa o tine na li pine mo ta avale fo ne yetolu. Wa fo ina atu le malo ya pani. E ala atu le ama pasa le malo ya pani sa mo ne ya Suzuki Ryotaro. Ole asa uninga fa pitoa sa awa ia ili minista lango lango le pulenga o tine mu ma fala lave matu ya te pu fa fosi. Afio nga vui I inga sione I inga. Leana saunoa I le tā ua o le nei fisoswani mai le mālo I a pani.
6: O te fia fia e whailo atu, e tu ina atu o nei tā vale o le high age man e lua ma le piki apu e tasi. E fisoswani I le whaatio ina o le aunanga le pūlenga. I le aso fitu o novema lua o lua lima na saini ai e le pūlenga se malienga ma le ampasa o I a pani. Ma tu ina atu nei tā vale e ala I le fisoswani. Ale Grassroots Human Security Project o le TTP. O nei ta'avale e au fiai ta'avale o Toyota High Ace Lua o Cometi se furu fano foa ma le tāwale piki apu ni San Navarra, e tas.
1: O le tāua whaio nei tāwale e tolu, e tolu se lau lua se furu luafe, faa se lau lima se furu tasi tālā. O nei a seta, o le ao ngā tele le si tia ma le whaile leo le au au nanga, a le pūlenga I taimi o whaalawe labe te tupu fa fose I mole atinu ulau tele. Pe amana o mia le fisoa swani.
6: E fisoa swani le whaatinonga o le au au nanga. E le ngata o le ofisa o tinei mui whale olo. A e ia whaale leia a tili ma vave le tali atu o le au whainga luenga. I le tūla I mai o whaalawe labe te tupu fa fose I.
1: O le nei fisoa swani sa whaamautu wina. I se whea ngai ngā le pūlenga ma le malo I apani. Na sainia le masino novema lua o lua lima. Lea ua whaataunu ina le malo I apani.
6: O ta avale e tangata ma I le ngā whatia o na whaatupe ina I le paketi I whaale tausanga. O lea na sa ilia I le pūlenga I le ampaso I apani. Mo se fisoa swani. Ma tauli mai nā I nei ta avale. E fisoa swani I le whaatinonga o le au au nanga.
1: Sa unau fo I le ampaso I apani. O nei ati na ema polo kalame fisoa swani ale malo ya pani mo Samoa. E sanga si iti ayaw au nanga e maisar sa ifua manuio tangata. Masanga fa amausa li ina ai fa ingapa ang amalo e lua mo le manuio tangata nuu. Sa unua fa aftai e fuole min stalang ulango e fa aftai ele malo ya pani mo ona tangata nuu. O nore tu umai peolo na au fisoa swani e lango lango ai ya Samoa mana ati na e.
6: E fa aftai ai le malo male atu nuu. Le fisoasoani e le malo I apani e tauala mai le ofisa o I apani I Samo nei I le whaatupeina o nei tāwale a ngā ua tātou mo le mawina I le nei asu.
1: O nei tāwale o le awhaonga ina mō au au nanga le pūlenga I le ofisa au tu I apia whaapea le ofisa le tine I mui whaleolo. Talina Tovia mo le tautai.
7: Hi, this is Grasha Cadiz from God is Love Radio Station in Iloilo City, Philippines. I'm inviting you to please listen to 98.7 and 98.3 FM every Sunday night from 9 p.m. until 1 a.m. And also you can watch on Facebook Live and listen to the news from New Zealand, Samoa, and Australia. From Manuia Le Atua.
8: Yore nasa o chofa fonga I tātou charafou au ina mai le upumana TV le kalesia katoliko. O le taimela watine wa toaiva minuti on tālai tūlas fūl matasi se I tātou atu I se tātou musika newe vayanga le au au nanga.

0: sina. O lau talo atu ono tūlanga ia lewa o ienga luenga whaupopo. E ei voi tautonunga. E ei voi nisio tātumtanga luenga. Nisio whala putputonga. O lea whao ngā le channel lea. Ia mawhai ei ona o atu tono nuu mawhioanga. Ia ai mese tu tono i tū mālō. Pe o ngā luenga ia la whea ngai ma le komiti. E nisi sui sa sau noa. E si tongia ale ofisa. Au lau loko nei sui o te talo atu e te tau o na si i le tongia a le komiti o sui o le fono whaavai. O ila atouia o le ngafa fo i maringa luenga. Lau fionga mai tau ina fo i le tātou tāpenanga a wā fo i le tātou o kalame le o whaanga solo fo i le back to school. O sui ia ia o le tātou komiti. Whātasi ma sui o le mālo sui o nuu ia ma sui tamaitai. O la tau ia, o lo oe hao mai ia whātmaumaunga. Ina ma whai ei o na whātino le tātou whātmoe moe lea. O lau tua lalo o lau fionga minister. Ia, se toi tanga i ane, ina ia si i tia. Ia ma whai ana si i lunga le totongi po le alauni. Ia o te iloa, ole a le tasi le maasina le fono al komiti. Ola lope lua tolu fa fono ili maasina. Ia pe fea ai, ta iloa ia, vai aso mamowo se lanto tauwi. Ile komiti alia, ia ai meise foi, ile tai fono.
1: Au fionga, so soani un tau.
2: Ia, olo edifa ula avea maile minstala, o fionga sui mamalu la tua tulava no le minstala.
1: Ia, fa malo fa taile so malu foil failo le tulanga mole si la fia la ofionga o tiuche la vaia sa facino comicio aonga a mole si la fia li fa pena in tong sanga lue la vaia comicio aonga il la tulo so fitirif a walta tu ai no aonga fanan ia alta pena nga ta pena tu ai le fa pe fo chele chele sanga lue no facino ito tono fono fa vaile OTT crunch ni se uma sa no twaila fiona le li parmi o ya li minista al fa mo mo ya ya o tacho nga lu fa ta sia wala nga ilu ma ese time to ilo ilo foi le committee por ese li ma ta usanga al time ne na wo man ta pena fa ma lu lu twaila tulang o ma na OTT lo ya il committee ol chele ro nga luena ol na mi ol nga lu fa ta sia wa se manu yo le tumalo ma ma poponga foi le fa ti no ino mel le tumalo ma fa lo
2: Saloma mlama le manga tu sa yo le ama manga le fiona le minsta mna tu le tu le mai le fiona le minsta wa nga ya tu atu le
3: mana kai la bu mala no la fiona ele fonga fetse lai ele se nga nga fa pe para bla be sa no nga sui ai fi fa po po tu fa mon mole wata o le sui fa pe wa nga mata ya male ba manga college ya male NUS wa nga o mai ya la ya fi sa wa la tu pe ya nga nei ele o nga ya ku tupe ele o one government grants lea il fon fa vai na o nga la vale malo o la ya fon fa vai a o nga mata ile ai na ko sa o la ba nga mata no winga la ele se nga lu nga tele a to fon fa vai fa yo le one government grants of tai
2: malo sa no do fion on vista o nga ya manatu o menino le le vai nga le sa o sa no nga lo fion al sumaman ya fa mai sa no nga to 5 minute.
0: Ya, pama lo faftai mole. Sa no nga foi lo fion minister wa nga ma. Manga no. A tonu se se la fai tau o le tulanga foi le o korisi. Korisi o vai manga ona e ai vo ia. Ia komiti o lo fanga yo. E anga isa o la tupe ia la to. O ia, ia o le le. Ia sa no nga lo fion minister o fito i tonu e tato. Le tato tula fono ya pamalo faftai o le sa utala no atu ona ole lalo le ploketi al tato malo per tula ngana le sa utala no ai e se awale mafayena si tia ona nga luenga le la fatino ya ele fono favai ya ai mo si da fi sa ole le lo sa nonga e lua fo ia a o ma fo i tula nga lua si o ma to komiti ya ole sa ave ai voilo sui ma komiti wa o ma te minai sa o fo inai. Ya ali fai pole le la chou sao ya ele se to tongi ya al temi la nei a fa pia la se mai la lo le fono fa vai ya o le ploketi le tanto malo o ina le la ngalu lu mai e komiti wa o mo le le mai le manuia ya o le

sai nga mala sunga ya bau cho cha si asu wao le ne foi vai ngore chau chu le ne chai ao wa sumo fe tu minu cho chai le chu la sumo le lua fa cha la fa tu na po clam le sunga ya coleone ina i sini ai mase le sunga ya joseph helleso ina i atlanta i georgia i america le wa se mala foi pesa le pe ni no le tia fau mala

Magandang araw, Filipino community and the rest of the world! Ito po si Phoebe Diaz mula sa Iloilo, Philippines. Samahan niyo kami tuwing Linggo, 9 p.m. to 1 a.m. para sa mga sariwang balita at magagandang musika mula sa Samoa, New Zealand at Australia. Dito lamang sa Samoa FM Radio's The People Station.